0: Cuatiañe o jaiba ecue San Pablo Romano Guape. Shepejenguecuera. Ababe dayaikove ñande yupenguara. Ha nañamanomo ay ñande yupenguara. Yaikoveram. Yaikove ñande yara penguara. Ha ñamanoram. Ñande yara penguara ñamando. Ha upeisha. Yaikovero ha ñamanoro. Ñande yara mbae ñande. Upevara o mano Cristo. Ha oikoveye. Ha ejangua. O manova hoikoveva yara. Tupa ñande yara ñe.
1: Romombae guasundeve ñande yara.